Yes, e gjenë natën e qarare në këtë mesin në bë Boas Limo featuring Bishop Joyce Langat natën e këtë mesin me kaqojtë që dakika isheke arta magngang man jega ko batan saita managenge natën basu boy në babë të tabrane më jega bas tretë të tutë natën basu tugo mala jëmbë të tabrane ala maje ke sutu got misen ke ngalal ji kap chagenge chatu chuka go bunu nwe chatu jejen kabesa mo ya go le go bunu nwe chatu kejen mama ini agene akpo yonda ni kamwa biju go le mi la kwa ke ni grip go misen ko ngete go menen gale gi nyu go jana yanda ni go nyone ko nywa nga sartana tan gi menen ala nyu go bat bo yonda ni go le jige eje manyo lu got misen ko go bendi la go chuk sugule ago ina gjanë janë ne gogiga ginu ko son baisiet ne bagurim toga ale ji jagira la shuru ngai no bog mogul met gomot gjanë janë ne ko son nang sugul gale go gjanë janë tan ka ekshap ka besa no tan ge ke ko soman ka besa enga gile tapke mami mission gi tilago gjanë janë ne number 2 kien go jilel ka sokon number 2 ngana ko number 1 nge rango soma gijana ni kusoma ndola ko gabe ne bo janda ni aga mogole enga serita ko ginyu girchi jigit ko le mahamege ko kwatu kala ko tap jita nuni kani ko samman bai sita ni gijana ja gitu ko mening bitu sha ta ki gera kapsa ko loye gijana yanda ni mege ko sukul ko so mesang gitu ko la ko ta ka tukul yan ma ma se jogot ko ne ko le tup ta no ma ma jogot ko ne ko le kagai la kala kwa ne ko bunu kapji ne une ko ne mu gitu ka ko ne gitu ko le gero ni sam bai sita ku ni ola sam ko bune nyalel da na ko bunu ko na kasaret ko to bujana nan kapsa ko discipline engoi melen le ko gashi melen ge jana jana ge imbi jogot ni sukul ko so man ko so mesang ji ji ki na ka pukuru mitra ne ji ta bu ta ko le jin ko nige somay sanje je kabesa ipo ko ipkula ko ni kabesa kala gitu nga sarta ke gonyo gonyo kamet ko soru kala nyu gole gitu kongoi aga wek kamet ni nga sarta na tan gi mite la kwa ne glass seat ko test kala mamwa ke katul amamwa ko la go to go na je konda kala gitu ko kongoi akwa kita sanga gromi tita prita kala nyu nga ke somay sanla kwa ne jana jana ne ipko itin university ago kangba gjana yanda ne gut misen ko ingle ko so managa na lago ingle ji jagana gut nda lago ke sere nda wiri ga gna ji ga te akti bigla ne ki ko nam ne koi ge la ko ni ago thagne o so mesan bajaran ga sa magir ga masin ga ma ji gole melel ne ke ko sanago ji pondo ke ga so mesan ne mosam jogot basare mosam magot musada lagane ago ma gole ke ko taranyun gjana jara ne nyun baste ki nyor baisi ten county ko bata agenge engla go ki kina gurumi jitabrane jitabrita kolen jisen betu tabrane ko naga ma jiji gole mele na got kina ya mesen lakini kago bet kitungan ole guitos jiji ole be shaita got mesen kap jiji ngale jo kago ngit kjana yat kai gotun ko ma gotun lakwe ta be na boyot kinya griben go nye age tun lakwe ta kabesa kago go shin biju lakwa ni nyine tagota ne kwe gasi ten county government ne bo olimbar tvale agenge aga mo go le kago go shira nyun lago ju kini kago tamene go misen ago te ne biju imbetu tabane go taunda no go misen ko moje no go pige ne pik ba go kwet taunda no go moje ntilianu tikinge lagi ne lagi jana yanda no go ba go yi najigo yele ginge nyona ga jana nugo same kasit no tan bugo ribtu ga ko ginge ngile ela kwa ga jana yana nugo bagai ago git no tan go rumit be tabran ga mo biju ga bsago le ka ko tem ne jotu lege taune kale mango go mona go jule meje go tunge ago ago gere go lago kyok to yani pe tuwa go tere yana ga bitigo biju le taune kale gi mango no tale to se ta go ga jana nugo na go le mabagai yani ga go bunu inwe kya ta jeje ga bsa jeje go

0: chiga go barge ta chabu chu ni go radi ta go no go chabara adi te ta go ra go bo ngani ga si se ki ju go ra ni sirgan ki pa ki a uru we te ni se bi to se tu na ko mama cha mu go go le atendo we 5 years e ki cha se ge ko ni ko tu ni ta se tu go le ni boru tu le ga o ge bi ki ji che o ta ye ye ki go lu ge ra i lai ko mo ki ge ra i la go le go ki bi ki che so go de mo che bru so ki mon a mo che ki cho le ji boru ni yo o ge ta sta ge ge te lu ra i che ta ki am de na ma ne a go le ji ka so la go sin ki re ti nu ki ni diskote nu ni we de li na i ve in ka we e mi o go par bar ye je bo le a pi tu te ge mi te li ge ma te de lo me ka ta sta ama fwa pe tuna mia go beru rak yo ga go ngi
1: go ngamiseng bana katiba mana ga go yan katiba mana go li sindi kisani ambassador ba kufi
2: yes
1: ngile go ambassador ba kufi go la jin ka re gin ele gile nga
2: mi ga ga sit
1: mi ga ago bye bye mi ga na ta gitu ya twa ele ret ka sar tari gimi te na yure ne kalin jin music festival
2: so le tinga ne tamo wa sen
1: ni ge tu ya ba ya cabeza
2: ala le ga mai go muene because ile mara ichu to bango
1: matanya nun matatia yera o ndi fangso yo jo matai bati banget banam rus banga no bai singo bisio
2: yes tinge taigo sheke gano maka genge chega bata ele wa studio aga gere kagwe ki go chibi grabi sheke ba mungare te ka changa bi choko ka mati mara ichu to bango
1: matanya nun matatia yera o ndi fangso yo jo matai bati banget banam rus banga no bai singo bisio
2: yes tinge taigo sheke gano maka genge chega bata ele wa studio aga gere kagwe ki go chibi grabi sheke ba mungare te ka changa bi choko ka mati mara ichu to bango
1: matanya nun matatia yera o ndi fangso yo matai bati banget banam rus banga no bai singo bisio
2: yes tinge taigo sheke gano maka genge chega bata ele wa studio aga gere kagwe ki go chibi grabi sheke ba mungare te ka changa bi choko ka mati mara ichu to bango
1: matanya nun matatia yera o ndi fangso yo matai bati banget banam rus banga no bai singo bisio
2: yes tinge taigo sheke gano maka genge chega bata ele wa studio aga gere kagwe ki go chibi grabi sheke ba mungare te ka changa bi choko ka mati mara ichu to bango
1: matanya nun matatia yera o ndi fangso yo matai bati banget banam rus banga no bai singo bisio
2: yes tinge taigo sheke gano maka genge chega bata ele wa studio aga gere kagwe ki go chibi grabi sheke ba mungare te ka changa bi choko ka mati mara ichu to bango
1: matanya nun matatia yera o ndi fangso yo matai bati banget banam rus banga no bai singo bisio
2: yes tinge taigo sheke gano maka genge chega bata ele wa studio aga gere kagwe ki go chibi grabi sheke ba mungare te ka changa bi choko ka mati
1: bana meshawa
3: jamge jamge bulle jani se jujuk tuwa jamge dimo no bruce
1: jamge
3: jamge wa o mwa ge ge ro kuba ngale ga bi ngalale tai ne gipinye ga pesa ku mache go ya na no mwa bi cho e te ke gi no mu ge ngono le gi wich ki na bi wo do wat go gi na du kala la te ga ri ge go we tu mo te tu ke chang go ya ga go na bi go le ko wa lu e no ra ti ne ga la a wona ga ge ba ge le we ni su bu a woni ge ge ge chu to te go pi gi ge ne mi so to ti chu pi ji ni me mi le me mi ji ta go le ji ni mo ba sa ni to gora ni o li tu bu o te ja ga la gi bo ge me ni ba re ni ki me ji cho yo de ne ge ri bi na la le a ge ri bi no ni te ne ga ge si asa ne ga ra ra de ba tu cho ni pi chu tu bu ba ra gi bo tu lo kyo o gi gi tu na ge che lo kwa ki ge ga go pi ru ni ji tu bu ga sa atu tu li tu gitinyo turgane baspa ga turgane gitinyo lo lioka ki ga ge gange ko chenne ge geri putira age ngalal gumi pi cho bu biri tege ne a de bare ge geri na ku bi cho ge lo bu biri tege ko lo ne ku alu gamba ya ga pesa a won ko ne te bio ku won bo ji te o to ne ku ndo te ne ku du lo chenne ge ri ba ge asia sa ne garara age so ra nge chere gibe ndi ge chere tu bu ni ge so me nge chere me ge tinye cho ge bare yi ngalya ku bi onge ba ge so me chere sinyo ge te ka si je ku bare o ge ri ga ni se chu ma o ge bi chi mane o bi ge chi bi chu ma mu wa bu bu ki ge ba ge chi ga ni se bi chi ma ti ni ku bu a ho bi cho to ki ge ga si se ma mi mi ti te bara bara se bu ro ro ni ne e ja ku mo ki tinye da ge ni mo ki tinye ki ni mu wa ke ma te ge so mpura a ge le li cho so mpura e no re ne ga ra ki ba ge te te ji bi cho ngo lo ji bu ni president ne na le ga ri se ta jo gri ve president ko mami u le ge mo ga le ga ba se ga ri a se ga ri ko ji ne ku ni ki ji ne ku ni ti nge ge ti aga mi ga le ge mi yo go le ji te mo ba ji chu

0: Alright, tikalik kung koy mama. Agak agak ini masih gitu kosan ini negara kita cuma dapat jualan lebih studi ion ni cawak se imagine 20,000 kau timi zengi tu ki senyok yang mana gitu kosan ini niton the bus star 274 ash digiti number 6 tila neulan tool ion kita sudah ang madam jualan digiti number 6 20,000 ni bambuzi ni kuno gitu kosan ini til digiti seke angwan mood long ion ni cakap Toy New Chicken 20,000. All right, Madam Josephine.
1: Yes, well done.
0: Bye bye.
1: Well done, Yamunen.
0: Bye bye. Agam meeting kumye.
1: Kungai meeting.
0: Kungai we meeting also nengong ye.
1: Gogoro mugi nengong nenyunete.
0: Yes.
1: Amungi ko abe ta cousin. Nendet late Hillary segei. Ugi ko na rende ten Saturday.
0: Gilelen pole.
1: Agogo changa bisa funeral. Every Saturday ne wongo mego bite. Inyoro chitul gilelen kogi meeting pole go tamu kogi meeting mazishi gilelen pole. Agogoro asa amalenge pasta ye. Agogo asa amam doik to kol. Yes. Ungu bateri sih. Ungin doyan kaya South. Ungu tak gistopen. Kau way too much meos sih. Agu tu nyalu kisah cengap sabrur ya nyonya. Agu tu kami gini gigi lelji. Gigi lelji coba kisah nyonya tapkat. Buah ya mati negi gitu ngena kisah nyonya tapkat.
0: Yes.
1: Kau kuromit.
0: Kilelen pole. Kau besar lega mukto ande tago.
1: Kiprotich. Barab Kilel. kama ngole goyo guna posta ne miten reona ako kaginde namba reona wacha ngati kaya icha mwan asibita soma namba reona namba ne giyo kintoretete kikosom eche getesione ale sibit kitoret mama nota kuhi neitindo ichi ngoga bogol ngoga bogoloeng ngoga bonom asomo ale sibit kiwirche namba inoteton so imiten reona kutoke tinine gora badaye 0721 kuchitane kolektene rabinik chepo Kevin sibit kitoret kikolip Kevin game kini tendo epileptic epileptic no mianuani ipute ako mama ko matendo kikichore teta ne kitam ko boisien aya tendo mama roomisiek oeng ko ruwe kichana andani sitting room ko kaya mata mungo ko situ ka ko 21 years old ko kaya mko mengike ngandani ne tendo mnyani ko nyalu ke chenki ke teki kot ko was ko le kwet mai ke teki ngata kelje teta so ko wangana le kitendo I budget ne wo ale le kitu kine ke nyoru chi kale mdogo mdogo kale kidogo kidogo ujaza kibaba basi ria la kwani magara apkilele nsiria so kwa namba ni collect ni rabi nicho treasure ago 0721 363 324 kikure in that so manuwa ni weldo kikure 0721 363 Amy WhatsApp so 0721 the number go 0721 363 324
0: Franklin Kip Korir
1: Franklin Kip Korir
0: Franklin Kip Korir
1: nyone ga ne Franklin Kip Korir nige tindaichi inge onge taret mama ni asibita gine ko live na gine a happy life
0: 0721
1: 363 324 unatanis ya kongwe bisinga mwa ngete seta ente tutete ikine geti ndaichi kine geti ndaichi onge toret mama ni so kongwe well done amunke ma agobo tete barani okay sigete seta gile amite njine gure sebania gora kam en camera it gogo no banat kurgat kale banat kurgat kitoret yakine tariki tariki sosom asom malele mpiga apko kwanan ko sibito botoret kongwe missing well done ente tutete barani agogo no amite ngako kitu ya again teen mothers yani mothers chimengeje chongo kitu ni yani tendo mara tendo fast bones anane ko chenge fast bone kogo kitu ya ako logo che ayebe kabisa logo che macho ko mingis lakini ngebwane ko miten en kale kale en barabara sinyangi bendi ko kikinde melebi elege kinda speed ne maite kiwango fulani en barabara ngebaisi en barabara
0: ale kinde ngele ni limit ko 50
1: limit ko 50 ko melege le jini muche iwe lege wetete aya ko miten oldage le niwe ko mi potholes kabuno oreta gene bosuso ko miten potholes kichabe barabara anoto ale ni chitangi wendi wendi ko ti slow en kidogo ana niwe ko mastage iwendi kidogo ko miten pumps ko lazima I slow na situ ale pumps choteta ko unito sobit e marriage ko barabara anoni bune ago e marriage ko barabara ko kapchia ko igoe
0: yes
1: ko tinaste iberi begarita ke yani ko tinaste I anani bune ile mai bune lene ndege wendi ni itokostai ko ni chebuane korekto ko ko ni inile ke mache bune oret ne korekto itokostai I cause an accident. Lakini ko ti maintain and learning mu. Enjoying the driver na no tinikiri bu bigibigi. Ko mi oreta entabanda ne turgorobe bigibigi. Mi ele bor ele robe garit. Yani ngele ko kibendi meto ko ibune line eta genge. Ako ni wendi a line no teta ne ko mi bothole tya ni miten ko ngi keriba ige. Mi ten pumps jangi tuale. Mi ten inyoru gara ko mi go night is low any asibun ko night. Ko kine usabeta marriage. Kine usabeta marriage ibu ne learning ngungo mami ilube ibu ne learning ngungo baba
0: matoti ibu na tsere boji tage
1: mati ibu learning ne mane ngunge
0: right
1: ko lenge ba isi rai ne barabara mungi ne ne tindo ngatuti
0: ago na tsere kuso chege tugul
1: ago ne bune chi tugul ko galen learning no te barabara no ngi bune
0: yes
1: onge ibu na tana ke ngi kichora ne barabara ko kichora ngati gat amango ale mara ko lele jita gile asige chora
0: yes
1: kigile sigi besyo barabara et ne wendi ko tugusto ane le borekto
0: yes
1: So inibune ne tokostai I maintain nota nebune iwendi iwendi itokostai ko ni choruge en ora note tene yes. ngunge lakini ko mi line ni ko barungu lenji mi boundary ko e marriage ko mi boundary yani mi thank you wangu ne wendi ko tit ko mi ne mesire so ma challenge logo kyoge en marriage nengwanget komiten rules.
0: Yes.
1: Ago rules ko yang kakilenchin kakitunin komiten ipakakte tuguk chekibo kongwanget.
0: Yes.
1: Ak inyon ichutu kemiten parking inole kemi parking koka parking koka ka. Ak itian yechutu en barabara ko kechutu en barabara ak ile abune barabarani.
0: Yes.
1: Ko inimi parking ko kemiten kongwa. Betun nekakile kakitunin anan kaigese kokainam lenit ake.
0: Yes.
1: Ko ininame lenit ko life nebo maisha life ana maisha nebo kongunget.
0: Correct.
1: Ko yele ka oibe awende macha atokosta itokosta akoranotet akongunget. Ne niwendi barabara ana niwendi bune oranotetan ko itindai ngatutiku.
0: Yes.
1: En barabara komi ngatutikab serikali. Chebo NTSA matispeeden. Ni police netor kolenjin leuk akotonosi. Komiten akinye nimiten en family nengunget.
0: Itindoi ngatutik.
1: Itindoi ngatutik. Chekokochobun mzee nengunget anan kokochobe tuwan okweke nengunget.
0: Yes.
1: Ingititai kolele mzee ane konyonet en in orani nyonet kumakiyai tukun cheucho.
0: Yes.
1: Eba mongo nanyunet kumamache tukun chekakerire uno. Makere karuchon 1, 2, 3 Ogon my sisters, my brothers kumachame cheucho.
0: Yes.
1: Ango mi kounani ako imiten akinye mama goyo abu kongwanget ako mi sheria chekwageti. Kwanyo muche o blend anole asipit nganyo sigik chepa kabyu koi. Kopwa ka konyo konyoru sabet neu nekipa ka. Maiku koititaat lakini miten atep kidogo ne maya.
0: Yes.
1: Kuto muche o blend an ako fo mene ne mwa. Angana lengo rigabota kina babai.
0: Yes.
1: Kumiten che mokororo. Miten che mokororo. Engon mama kumiten akichek ehinda anan miten bitet neter. Ne moro isi kukararan enokwe. Macho fo mena nyunguna constitution ne mwanga neba family ne mwanga te. Ago na ule kibune ireu. Kibune orane go chusen barabare no obune. Obune barabare no genole. Obe ndi enore tako ngalale.
0: Ngane chogia.
1: Ni asabeta maisha ni ngwanget neba ndoa obendi agokatige ongalale agokche olele ni kimache logo kyogi kubur go une
0: correct
1: logo kyogi angagesichi kimache logo kyogi kubur sabet ne une kuna ngo barabara obendi barabara agogere ngatuti kwa lakini gotogera nyo obunu onaste
0: yes
1: agobwana ogere ole koina koburtano yani gena misiru chepkomone
0: omajiro gindo ige neba jitage
1: ni kot age. Kumaraisi ichab constitution ne nengunget. Maraisi ichab ngatutik che cheguget. Ago ichab ak igere chebo age. Kokori ni bare nyoni chab cheguget. Komie go namege amun keger che chungo koigoi anan go yache ni le moyo anan ibut. Mi gine ge bare poor communication. Yani mogi ngoloji ndosi. Ko yale ga ga otu yenta. Betu ne ge ngolole nye barabara che pile ta muno na le mi ele ke otu ye chini anuya. Ago gi unga tai. Ki mo borwech. Lakini ki koraka ro anjino le kaiga kona ego konyo ko betune ku yonga lole konyo alu oweke yoto le kikoguye chikene yani foundation eki ba relationship ne ngwanget ko kikona
0: ne yes ikona
1: ne ngi go le ona me na ngo bendi ebe ibona miten expectations ya chang yani mi chi ne mache ine mi expectations ya chang ne en ngalega ben
0: en ngalega go tunisi go
1: en go tunisi miten chita gene tor go lele ni en mama nyi en acha kina mama kumitu kunje makinige lakini anko

0: Kokaika yon gen yo nagi mwache baba ilenji.
1: Amaje buune.
0: Ten ki nagi ka kimwa lakini magi soldaye. Ako kami ten ki lekata ki aita igune. Lakini ene cha ki kiboishen action. Ki ne ka kobut korik yon mising. Konoto nebo ngole ngabwa ngalalet.
1: Noto ne momente ngalalet agenge na genge.
0: Ma ko mi ngalalet agenge. Ako kibage kase echa ke ibu ngalek en sa. Nyo ke lenji ko igere ko igase ani ko kole amemwa. Ko ngeba ngo masane ta ko kokebut korik yo.
1: Yes.
0: Kemwanga koma star.
1: Kuto mwa tuzi na tuzi na tuzi madam just really nitaga nitaga nipo ngala let. Wany nitaga nipo ngala let kuto tuzi kuipe gavrita nipo izi onegi. Pa izi na tuzi niko tare ngalege jitupo ngala let.
0: Ngalega ngala let. Ego kaben relationship na magita kiyan. Yani kwa na magi trust tenge. Awo itu en kibendi awo itayone kenyoru konetik chacha. Nemata geweke gele kotos kanetan anum ko elega moktoi anan kangalan ko kikobiten yotetan sikinetege kiyobu biik chekago surroundenech yani biik chemiten karibu akeche yo mamiten baba ko kagemacha sibit kiyan ngalekab biik cheter nemani kokibwane tuwan kagemacha sibit keyat masikio kageyat itikyok kekas ngalek chebo biikab sang ako kagekas ngalekab sang kiyan mising kosir nekabo baba anan kinyokemwaun ki inarech kotomot itep ile kwany komwawon iman tos komakwan chemiachen iman lakini keiku chekichoktoi akenerekse akekonklude ngele iman yani miten konetik chechang chemiten sang ako konetik chotetan komebore ile kororon tugul kwanza mabaibaenjin chemiten komie ko lazima kinyokerutorutin ko ngemwachin chito mama kelenjin kabit pitina ako mising komache kegeru sinye relatives tabu mabike cheyabu ilelo sinye chekeko
1: jimite niyo jimite niyo anete etiyona
0: chesurie chile kumache ko jimite na round koi ninyo na ginyega kumache ifiltara nina ile ngone chamina kungone mamachin lakini kone mamachin kora amache icha mamache isas asiko aruni kwa wala kulipa kondot kiasa skora kuchaman lakini kunga leg chekikose en sang kuchukua kuputwe gori akula kuchuchoketi kumache konetke kule esa vet nipo kutunisieti kumaraisi kino ite yani inete tabia inete kaya tabia itap koita genyone kutakuluwa muma uyu kwa imiten kumwange kukotindawa sheria nenywa ako mara kukumi baba kukwele kumiang mama mara kuma kongalole kwa initu kuma sile mongalole parut kergang nangu baba parut kergang niko miten ka uon kerget tukul uniform inyo na nyina magile hii uon common inono kaika inko walin sabit niko baba nengunget ang mama nengunget inyo amekeng nengunget kwa ikaranit o niko bai genyo urtay inyo
2: rektosi ote amu mara itebe itinda ya asira kukor gibirisi anango korigeri le uwa matanyo aluwa tabure ngo ima ndo hiwe kukine kiko puta ngori kyo kuche wake kasa ngalek amanyo kie ngolole kie mwoe angetebe hii kumakitebe kwa uzuri kimacha kinambori
1: kwa kinyo kile
2: hee kule tosi ya ni ngoa weldo hii ya ni mama nengunga na miko ngunga ananingo atele liyam chep kilet asuko nyuko ngaten kwa lenchin kwa ya ya anume tosi trusten mo uwanta kikirgele hii ndamu wa mama na nyune tenko nyungu lega uri ya guune oh ya niko siri ninga mitenti mit
1: iman alright ini oni chokora madam jesu ni nama sisi baise ni mini sisi kwa yungsi webwende itage nyona nama kuito sita umayige common utine communication kuroge enyumbani ibu nengo bit communication ako kiyo projinda itono madam jesu nigele for example allegation nongo igon imo jis kabaka sisi kiti nuna akanyama anyo projinda itona anjita ni niko toyo for example kutuka poyotis kukakas kizi nuna umanyo kumuwa imama mama wakasiki yenyoni manyo mwai bawatu ukita nene itu kwa piri kumbo kito yenga meke ne golia kwa wikita kenge sinye lesi niku mwajini
2: kwa wikita

Yitani ana mandai gitu kwa sani dege tagenge gitu kwa nge tuwa na mandai nuli bi studio iru adil digiti number 4 aga magune nilanga tu nota negararen nota ge enemye wano testa agwano upstakur testa adil digiti

0: Yes, not a good faith, Riban Bwana. Olantukulo cha bagi kita utetu yutungu ni tuba atiem saa isa yalafu atakuwa na ingia asobit kete saa tukul kibagenga. Kasa njita aga tukul. Eye pungezi mbichi wangago baki pesa kabisa. Ngu ni anyi, kage banji kimuwa gede lucky two. Saa igi mbune chikibare lucky two. And lucky two. Nge magele lucky two, ko two lucky boxes. Two lucky boxes. Chikima choku gwenebi gangman. Icho bot chito. Ugu boxes icho ato kumanyi ene chenge anende no tene gwenen boxes icho ato. Amount negibari chinge en boxes icho ato onde nyoru wage itestai. Kuturo wale njingo wage nyoru picho ato angwan chikima che. In each and every amount. Ugu boxes icho ato chogu ni nkwata. Waing. Kwa lejin raini melu itu chitake tukuleno tani ba star 441 hash. Kwa wasipa muon vizuri sana lejin leo ndiyo leo. Kasa njitake tukule. Ogu ni mbukse soeng. Jika wake nyuru pika angwan. Ogu mamu ale chuli kwa kumatunye pesa eh. Ongo lole bonuses chemite nende rutan. Ogu bendi paka 300,000. Ogu mamu ale chuli kwa kumatunye pesa. Mama iso ringe limu kwa yati ita nini kwa kwa lepe website kwa nyuru mara 8,000, kwa nyuru 12,000, kwa nyuru 50,000. Ongo loli the amount, the bonus nota ni ongo loli. Yani iki mwagile the lucky two. In lucky two choten, lucky boxes oeng. Ongo ningi cho boxes choten oeng. Ningi nina nile ni mwondo yenu ni kwa nini. Ongo ni baka amount na oma cheke barichinge. Nge nyuru viga ngwangitio, ongo ni the next amount. Agreed kai ku yesi taga tukul kito au nene bonus agere kagikwone 77,000 kimoche kito kwenyeuribi gangwano 77,000 anko agoni boxes choto chemite 77,000 choto boxes wa yengitio yu bonus agina ilengele bonus imu uchoti ya adbogu sitko zero anko agoni bonus inoto omache ya atita bogu sit number 1 ok bogu sit number 4 Ureden in box number 1 ag number 4. Sai. Yat bagengu ni box seat noten number 1. Agi yat box seat noten number 4. Kichenge silingata. Kichenge bigangwan jebendi ak silinga shegata. 77,000 Kenya shillings. Chilji tagitio star 441 hash. Amachanya again. Ogu giroki. Na ile chitu kulungu ni gula batu yonetan. So yoni yoti ni ge boxes icho to ni atarakaraka. Yoni wati nige boku sisi cho onetan iya ati mbio mbio N star 441 hash wako jita na onge itu nguni na onge tomi ule ni nene taka uyanyo kukari ina ile boku sisi cho onaka cho number 1 agi number 4 anyanyo riba gira lengua na oteneta agere kina faith amacha kitiko riba gira na lenyo rungo agere ne ulenad agere faith agere ilare agere masi Joy, Dominic, Suleka, Gabriel Teach, Wesley, Jane, Victor. Amachikimachiki took pig 4 agatai ba tie mendiruto. Sa kunin another bonus. Inga nile saigo mbio mbio, mbio mbio, mbio mbio. Chile gitio star 441 hash. Star, aya. Kitinye chito nato ni gurin Alex. Mi tena atane gegurin Alex. Ogere kwa kunyuri vizuri sana. 77,000 Kenya shillings. Number one, no. Chito noto inata ameenda nayo. Noto gegurin onye Alex. Asante sana buwana Alex. Pongezi. Guru chito noto ni boeng. Ni chiliba kitio star 441 hash. Kamu ale ya atpoku siti. Aha. Ni boeng. Kunoto ni gegurin Christine. Christine utko katoko urire ni guna. Ogere kwa ya atboxes kitio mara tatu. Ine ilo gaitu nguni. Pongezi sana noto negure Christine. Kago yata gine. Ago nyorchige. 77,000. Kagepe the next person. Boxes choto cheo togo number 1. Angpogisi iti noto number 4. Kichenge tukul 77,000 Kenya shillings. Kiyoten 18 shilling and ago 19 shilling. Chill git your star 441 hash. Agere ne urispa mo nyure. Lakini kwa nyure 670 shillings. miten kimeli monyor bonus no lakini kanyor agene silingi check 279 yes Leonard kuma wanyora gine lakini kanyor 525 aha nini ya ni chito kara noteni kwa kunyora noteni nikikure Sylvia yes kwa kunyora noteni kikure Sylvia pongezi sana 77,000 Kenya shillings kitake moja chita agenge mutu moja tu peke yake chita agenge kitio N*441# one person only Imaje chita agenge kitio. I had book seat number one. Anago book seat noten number four. Box number one, anago number four. Kimoche the last person kitio noten and a little name. New index 77,000 Kenya. Aha. Madata I change it amazing. Pungezi. E noten igure Bridget Chepkorir. Not a negure Bridget Chepkorir got kochorwa not a nungunget. And a gochi not a ningen. Let me a number in 160. Lingo we do something. Umbreba night to Bridget. Aya, ogo ningora boxes. Kago tesagan pesa. Kago tesagan pesa ngune. Omocha ni chengito 110,000 Kenya shillings. Ogo goni boxes ata. Oing ogo imache bigang one. Ngelego alinji note nebo lucky box yendiro utagora isi kasiti ngune. Ngune, ya chita bogi siti note number 2, anago bogi siti note number 6. Number 2, anago bogi siti note number 6. Ogwe en bonus isi choton, picho onga back 77,000. Matite yurele nugot. Imugu guni pesa alagi lagini ma bonus isi cho. Ngune game wache big 4. In Bogusita in Uninye, number 2, Agnota number 6. Yat 2 or 6. Agi Chengito 110,000 Kenya shillings. Ini mwecheche. Chang became you agere. Natambuane check at him, which you go chogere co active co kure in Guchenge. Neu Debora, Mine Ure Langan number 895, Nicholas number 840, Lily number 159 Mwisho, Peter number 229 Mwisho, Sharon number 633 Mwisho, Suleka, Charles, Benjamin, Sylvester, Hillary, Ezekiel, Kimutai, Sharon, Titus, Winnie, Janet, Beatrice, Lucy, Tablet Koi, Emmanuel, Kenneth, Clara, Faith, Kiblangat, Anne, Mine Gure Nine Cherge, Okchitugul Kiru. Yat box urini book seat number 2 ok book seat not number 5 ma number 5 sorry number 6 ok bonus ni mi tenyo tago pesa mingi sana kimache kitu piga ngwan mami ni kwa kunyoro kwa tage ngeni nguni kimache piga ngwan mi tenyo tago pesa 110,000 Kenya shillings olantukule kete tete tuzina terebo neyo tebone ataiba atiem alenji tagat karibu elanga tunye braini
1: zonga
0: Yes.
1: Kongo yemsta, chamge yemsta.
0: Chamge, misingi ya mune.
1: Bye bye kabisa. Omongu, bye bye ugini.
0: Bye bye, igat pori yeta. Kwale njinje, igenin au gosin e ningune.
1: Kongo na anagat pori yenyo. Nugu le, nugu uitu ulele kasena no le, chamge yekonyo.
0: Yes.
1: Kongo, omongu kukosan yemsta, muni, mito vietu nyongara ne, kili tite, nugu kechangye, yeko.
0: Yes.
1: Anan sa ta gane ko mun ngalas chon chon jo utmu chon ga
0: yes mabete ngalas
1: tu min mabete ngala indo ti lakin tara gora go yo to mun ki men da ya go to mami ki mun ne go
0: ehe
1: to be ti ta gora go yin ko ma che gen ala len ele gin men da igor ti chog agi ngale ke gin lo le bara si gi si mo gi tin Kona ilo gara in tiri nikipinya sigi sugur ko mo getinge ngeti gisto.
0: Kile ko gobe tegisto batia. Alago chema ba tega sta alago unanga imwa chema ba ishima angu chito naga liana gine aini tana munis pa uo mocha baga gine ni laga burta atebe nyi
1: ana ngo ne gitko amole
0: yes
1: mwa amole mara gogo nye buto gogo mara gogo ngo lole nes koko kwa botas ma iwe chuka lakini mine wara boyo Netinya ide ni na lazima kugune omu mara ko ka ka ko bawo ke gure go bawo ne go go ko ya ati so isho de ti momo le ga ene
0: yes
1: la ke ko ni boy se bara cho gol gol soy ti cho gol ko ma cho kri ga ti ne go te bo ko le ga ebe ku ga o mara ko go ria ke ni boy yo ko ran tur go ku go le le ga tur ga so ai so ti ga a go mara ko go ria la ke Moi tu bujone to o ne mabu git ne ko tai ti en na vas ne le su kurge ma zai tara ke bio sa ni kurka ko ba log
0: yes
1: ki joru ko ko moi tu ko moi bu gara le it ko gero chari na to ne mun ko ger ko ne babo ger ko gile gi ma ko ni ni ri o tu ti ko gile gi ma le ane ko to kor ko ga ko ti a ko yo tu ti ngo ri ga di ga la ko ko ko yo ko be te gi sto bara te da bo ger Kago manga leke cha ni baregas moe mara moe bo toy ten mara go moe che ka mishe e ago mara tu mo lo go ni no tu che ni ni ne gi butus ko nyuro
0: yes
1: lakin ni moe nga leke gorun gorun ga gi kwato mara go mo bo gi tano go bo gi te
0: aha
1: ko ndag bi ndo ko to nyu ge ga to mu ni te bi ozo ke ni le to we yo ndo gra na mu
0: yes
1: aya ndor garo ni tip ka nyo koyondo ni ko mu gari le chebiose kana ko uli chebiose matina magengi iyo ini chugo kase ni ru iyo ni lo gu chego gas ngale ga bo iyo nyo ko ta ne ko mi na ga gas ngale ke cha ani bi go che ga gas ni mo ngole ndo no to mu nge ma lo le ske ma lo le so ti ne wo mu bo to ne rege
0: yes
1: Koirati ge ogini oibu ogu koirati gora loji gogu goibu ogirati oti gora je niegite noibu mundugu ke muaje banerega ke mugororo
0: aha
1: niba mole amugiro so mange ko ku wanda chamme yo ningeni naile utubo yo karanga le ke mugororo
0: mhm
1: koisi bi igiri east logo go logito adu gorindo nyugo mo uniga te niega
0: yes
1: Oyo takinye yi ko ni muite asi mo che dio de un esa ya gala ko matin genere chi ko ni muite no ba lo gu che ga no inga ni lo gu chu ko ibes kara yi no te be ne tinye bo yo ko ko mu te gu be na la ko mu gu be na ki che
0: mhm
1: I na la o te be ni che dio se
0: yes
1: amunya ga ga bi na le ke u jo ko bi tu gi ne ge wet kin ge inga le mara ko sa ta ga go mo bo yo te chi kwa munga nere jebio se mara ko ki bolji mano ka ai bo ise no we de kurgo itu bo ya teni mo ai tu ta go bolle ko be la ga ko mu che go nere go ri no ga ma bara nga le che tur go mo en bo yanda ni ga ni ngora che mo to go bunji te bisto
0: e ga go ana go tururi lo te ga la go lo tururu go ri lo te ri ga se
1: wa e tururu mana mun tururu nere ke tururu nge tute bara go gane ta ke ko ne go ta mu ta go lele ni na mu ta ma ke ga se ko pya ko to go ma ko le ba bai bai bol jo mi sin a go inga ke ma te e ga ni na bra bi ni chu ga no ko go ge go le go le go ko tor ga ma tu je bo i bu ga che go ru ko go ro mi ai le ge we ko
0: yes
1: amu nerege kanere chito ku ka macha ngoge go le bago tokyo nge go na magne mata ko mita go le na mita ne bo yin ne ba magaza lo nge na mita ne bo ne bo su go ru no ta te be go ma ge ne cha chi ke go ru mi
0: ehe
1: mo le ta ki ne ke si gi ke le ki ki to to yo no na mo ki o ke gi ti ni ngo ki mu to ta yo no go to go
0: Yes.
1: Ba ke mwa go e che ke ma tu mwa ni ke mu to ita yo.
0: Aha.
1: Wepsta no mo un so bara ma ngo lyonda nu kyo ke ra mu ne che ko che chang ko mara go gi si chi si gi ke go yo se gi tu ago ki gi bu no te bo no ta la ke mi gi go ki nge na ge lo ni ba ya go ipa ba mo. Ke si ke le jo go ba o lo gi tu ma tu o ma ko wal ji ngo lyo no go kam or kam ma ba ngo ki na ga mai go ya it.

0: wandurgi ibe mama, wandurgi mose baba, omun kol kol ye nikitinye sigige chege nene chere.
1: E ani in game wa garago mnye in kani mwa go not about yema but another video ne kwagire mtandao no ange no taginyo lazima go igire mtandao lomba TikTok ano nebo another family gara che go birege boyo takye byoset kore go ago kwagire go kage ne tendi rutan boyo kage tuita kwa ngwen kuru ba ga in lago kemengage ne go ipote in boget age bire tugul ge yeme tugul ge bire boyo mangin alin kotorgeit an extend uno nito amonis kobirege sigigisen dirutanis chuate mwasile labda go ndako kibirege komnye go maybe ngalega lag kumagire lagok amungo to go risko chuti go chuti gichana nekiteno sinye kabisa ne mangin ot kot go go nyit kenyishik ata gichana at kabisa nato ne mingin kukuro kukwagira gana that clip ago alele ninguna kutko atebeti no nito enak tuku kachoto chikago testa engori kibuka maiko siko bit kukuro mita munin to guski legi go testa ngaleke uchuta kukire loo uchukila sigi chuko pirege gulionen gulionen kutatungo teken sides kakago nai gule uon itinye magosa negile
0: Amuni ngele websta goger log duku kegia goger log ko mabete neruchi gomasi na mabete neruchi gomasi oribare eger ko miche soru kwada ko miche soru gane yano gora ko gagi nante ngale kyo kyo kitinye chege nje dogo gi hai ko e chege ke tare go e chege lagne ire yugo gage be ko turgi nante logo kaju kande log ne guri getare borio ne gane kun kun ne ga su chila kwe tanu mamuni omun garu tianu
1: aha
0: so karara ne ne gi ne lo kyo gele de gere ga go na baba mungu bol iwe ne lo mi mati ne gi tu ganda I gani ti le mara wari igiro to ko to ri kunye le so runda ige le ba ni lakin mo ko chuki lo go ko ko bur go gere ge birin ana go gorge ngela chebio so gala ko mara ke poris ko wekyu gara kwada oje re ma ko to moze ga me twanda ne da goru ko kaka ka tari chega go gorgo mo tur go moes po yo tulu go kwira ne ma ba kwiri nyo go be yeni chega tur go ko so ta ki la chebio se nyo ta ka ku ne kwada ba no go tur anyu ta oboro sorge o kwiri ni go tare chega lakini Kukwa kiri lakwe kulega ke nastara.
1: Yes.
0: Kukwa imne lakwa nata. Kwa imne anya muni si muche stungo. Kukwa chepta kukunga. Kukwa kwele boyo tiyo me chesa.
1: Aha.
0: Kukwa eritis kukunga. Kukwa kwele. Kwele bi chepi kondo yonge chesa. Kukwa kwa ipkine mata kukarara ni. Noto kiko chiko neti siene kukarara ni. Tingandango kine reto si. Kukwa chame kukwa kia yu mbogere ilo.
1: Aha.
0: So ni go ma cha nya mwana ole indo mu boxe
1: mhm
0: o ge ba chinge ngi tit ke go eche ko li tit ke si gi go eche ge ma to ge te te gu gi re logo
1: yo
0: ga ina che bio se ti le ma go itwa da ba nu ana le cha ji go munis ni bo eche ne te ti ne na le kwa
1: mhm
0: ko yo ga ina ile ma go itwa da ba nu si bi kwa go ba logo si no no tar go pwe
1: yes ani pa ti em
0: o yo ga gi ni go yo
1: miten kora atebet age ne anakenyor en korik alak anan kotinye biik alak mongen ole kiibunen ano atebet age miten biik alak che akot ng'alalenywan ine ko ng'alalet noton ne samis ne mongen ole iburto ano miten biik che tinye ne kabisa ng'alek chana igere ng'alek chomotobo heshima kabisa ng'alek chon anaat kemwoe ng'alek choton chomoche ko chafu kole marat ko chito ko bogit korigose boyot mzima nebo kwanda ablo kogeno lino kutukuk che mwono ama ngoto le kiriwe kirigose ot pesio chona na kogere mara ka ko bogit eno lombo center lakini ngale ke mwoe ko mabo heshima ogo wendi uno tabaka ko nyine ti ogo labda mite lo gire uche ko ko yegitun mite nweri mite tv ana sige tekisto na ngora anan nyuru ndono tekisto chita nuno ta sige le kitwe la munga bogit Mumi tenis chitana na ikas tuku ke mua ugo ten barabara. Kut ku mua mbele ya watu ngaleke che ucho anitun. Wange na leke kuye ngaleke o mua echo anana iko sene ile.
0: Kwa huye kapisa webstar, kwa huye kapisa haka amale.
1: Yes.
0: Kito kwa set amu.

0: ngalanga le ti kibotiki sto sibo kahlo
1: aha
0: kato agere ndwele na gora kole amagoma ngune ngolion age tukul kutu suweko kamwa jete ne kole lone tane gone tisio no ndo gone gone tisio gone tisio siye kibo sa vita chi
1: aha
0: ne bo sa vita chi ne bo vitu siye dukul
1: aha
0: kono lot ni ye ngale ke nyo lo yanga nan ko gi ye ji ti ke go e gi du a se bo si lo ga ke go si ngale ke yo
1: mhm
0: kamu go mo mu ne ngale ke a je ngu tswe ke yo ko se lo a ga se go u ji ke le le ngu ni ko na go ir ngale ke ni bare igas ko go mo bote ke sto
1: yes
0: a go ma e ma yue ga Inur bago ini ga dije gora ke go giso ko ina le ke to mo bote giso o ga go giso
1: mhm
0: ina le ke na gi cheru ke ni ger go menge na gi nie ji imu ke go bare go gi yogdo ko u kwondo ku le ji go mo ngu ke ode go le baga gdan go ro ni yogdo na go ko la ine go le baga gdan go mo ngu anda bai ga ma yue non
1: ehe
0: No, I am my way, John. So, your me, you got me, but now you go wrong with you, and leg, so you go boys.
1: Yes.
0: Boys, you go, you took on the moon, poor young gentleman to go, Lord, you took on a leg, you moving a lal, Inco. I suppose you go, Matanya, I'm working on all the time, go me long, and Amun, your new mission, you come in, over all mission, your own, corrupt, whatever law will require. Come on, I love what you did for the woman who you have a law with. Like in the worry to cheat up a man again. The one that governor would law is good. Carol Taggy may go look on the moon and lake, take it away. I wish you don't mind my way. I don't know that I think it's a boom, go to Raga.
1: Yes.
0: So, na le ke mo e ko ke ni mu jo mo ri te ko ya la ke ni a je ne ne go se nda ba
1: mhm
0: na da go ro an ko ni go le ji ko ne ke si gi go ro jo go si lo mo ri o te no go ba ka dan ko ni no go bu ki te no ni no no e ga sar tan no bu ko ru jo le ji ma ka su e sta ni ka si ni
1: mhm
0: ko ba no ga ni je ni go ri yo te ko ndo ji go ro go ta bo yo ni wa se go ba ka dan no go lo ba ka ta o ga mu a mi go le onda no ku ri na mu aga be sa no motor ka se ti lo
1: aha
0: aya e bo a mi re u ni re mu a go bo onda ga mi bi ku no e bo i si ku te ri bo tu e go bo i
1: yes
0: go wi no le yot no ma no lu ke ka ka sa i to bo yo no go no a go i te chon
1: aha
0: Among a young lady, only got a good woman, coming with you with a single body, for us, eight of us.
1: Mhm.
0: In a large meeting, in a land, a lake, a chota, my time became my way, dear water, the same way, this morning, or the big year, my time in Kunyan, as I give you. Put your way, my way, lying a lake, and more, care of the city.
1: Yes.
0: Ingo we big tio costa aba jukiba ngale kole richinde ngwa singor ko mamwe nguti ko bai nya nya goro ni gasi lo kwa goro ro ni jeju
1: aha
0: amun imu je me ite ile aje ngale kege mwa la ke mu mogo ji je ko se ko te si ko ni
1: yes
0: o ge ji tan no ri de mu mo ngune di ku kem nya che
1: aha
0: jo mere bo i je che che uto ti
1: aha
0: Koko it koka ko ya magosa. Koko to ka mama ko muita. Koko mi ba ni re uno a go go mi la gwe. O ya ta go le to gine wa ga meto.
1: Aha.
0: Ko ba kero ndi mu ke ni go mo mi lo ya ga ma ta go mind komita go ila na. Ko kero ndi ke ni na ga tar na le ke go mi.
1: Yes.
0: Age si go ma go mo gi.
1: Aha.
0: Aya, John, which you can get, and I dive in a 3 hour long. I think it was what I would do it on me. I thought when you were lost, what would you get with me?
1: Wale kakoro wama mbawa mburu kabisa?
0: Wale kakoro, watake ya mwa kakoro mbawa mburu kote siya kutaka kukua kitu kumye kutaka leyi mekwacha mungu netu ya. Waa ya tama. Ya.
1: Eye.
0: Kani. Kani mburu niya zige, ya. Idinye mwaliyo.
1: Eye matinye mwaliyo atari nye.
0: Ngale jong ko magele jito ne ga bogit kityo ne ga ema juwe bogite ko ngale ke tinye jito en dai noto ke ko tinye to mogoror
1: yes
0: amun ko gwe digito to ko ju bihi ko ju ko yo ana ko ju ko yo ke dio se te dai ta bi ko bor ji te gisto ne ko bor ne de gisne aya ko enu ko ga ma jo le ji kityo bi Ojo kwa ngale kito muoyo kwa kwa lori na poshi kwa magwai na hivyo lori mnyo magwai na osenda kwa ita kitu.
1: Yes.
0: Kwa kwa kisipu ngale kile kime unena na log. Lakini yone kime unena chelko eche sigi. Amu ngale kwa chakitinye kumewa ucho kiche. Iye ta ipore itiko ni itinye magosa. Ngaka itiko ni yone itinye. Kutile ni yena kwa pagakitan. Ite itiko ni koro ni le magu muoyo ngobyo. Ndono kwa muoyo ni.
1: Oui, tu.
0: Oui, tu so, n'allez-y, moi, il a gué. Il n'est qu'à grand, grand, il n'a rien à l'écran, comme elle, il a gué, tingo. Oh, on va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le
1: Gongoi.
0: Tani ye jitan ne isobe ne me mayuegi pane boriet ago mi ngale ke muwa ne bizu o bizu mi ngi ne ngi ne esta.
1: Aha.
0: Tani la ngatioga ko mi lo ko ruyo o do ge ger magosa ibe na mai dai o yero ri ko nda ko mi ago ngala ngale ke gororon ago yoga ko ko mi ne da gwa do nyu ge ga ta ko ru wa e ta ga bo mo ngi lo ko lo
1: Eh.
0: Nubu jibira na no groti obagai gabeza motori.
1: Thank you.
0: Mamu.
1: Kongoi. Kongoi ni wa asante sana.
0: Wale yasta.
1: Eh.
0: Inamwali jibo ne gorabo tu zombo.
1: Namjini wanita. Kongoi missing. Nathan goyi ma machomonga tu te gabeza goni nafasi na Nathan. Abraham gerwecho Abraham dageta kenga muna gerega kwa Isuzu. Abraham is Ururu, they get again.
2: And of course,
1: you got to go. Care, do you know?
2: I got you. Memwa kuba mayuwegi okugoro niye memwa iwe mayuwe kabaza yero kutkunge tebe ni ngalole kabaza yelele iye mayano kurge barge iti iye mayuwe niyende chita ni ngalole retio eti kwa nebi ikirta isi mut kwa retio ngalole iti kwa nebi kurge barge iti kwa iki maya
1: ino
2: iti kwa nakane ngalole chu mwamo tato wa niye ino ngalole chu kiri na iyo ara korile ana ngonge jito ngala ga ba goliti kabeza lakini ko ay boy juni choton ku may
1: aha
2: ngi tno wala ke gorok sinu ngolo le le bech le mo kwege moyi chu chue bretio o tinya go kwego te bene garara me ngala lo bo mayue o ko wi ga si te ni ko mo ko ke ti ho lo don ngo ko nyu man ibinda na ga yai
1: yes
2: kange mara kurugo to giru te senda ni nyone te ni kichana ya negiti gile kago ya maywe pukit lakwe negiti kage pakora kupo sigi siginde ni maywe siginde ni kogu yete nirugulili lugu chutote kogu loka laki miru mi loki chutote ke kogu chutote ke siginde ni kumi loku kiki utokere kwanda tukuki he chutote loku kala toka makakta kame tenga tabia inea tabia inegi kwangi kityo kurugo iti toka kuku mwoye kuru utokuru kipo ingi mana nguwalji jebyo se tenka amun korgubo ile toga gumo migale kuoto so ya jine maiwe gumo ziruti huyo nga mwa mwaiketa gumo mizinga Abraham Sururu gaine
1: ah sante sana gumo mizinga Abraham Sururu atoje suzi enire utena suka bitina ah ndenjio vagine kata stagna utena ba
3: Panganga.
1: Not ni papa nganga reloaded Suzy.
3: Yes.
1: Amigo mnye.
3: Amigo mnye ya munenye.
1: Amite ngi bye bye kabisa.
3: Bye bye.
1: Amigo mnye karibu.
3: Hatochi ndakane sigebe twange bagenge za sye kyucho.
1: Yes.
3: Panganga kasita.
1: Not ni papa nganga
3: reloaded. Panganga amage ira twa. Imuche.
1: Mhm.
3: Marisis.
1: Ma muche.
3: Marisine.
1: Ma muche.
3: Imarisi.
1: Cha ba ku no rot nani.
3: Mite no go terosa orosalin no go twangi suter. Ago chila shila
1: eh o shila shi
3: ingore shila shi
1: eh
3: atare
1: atare kabisa
3: atare kabisa
1: mwecheche
3: mwecheche gazi pema woi
1: ingeni
3: kurom gazi
1: ingeni le kinga lo aleni isuzi
3: yes
1: enater bane atebane ga tinye batiem
3: ah chebabore
1: chebabore
3: kale ne chebabore
1: kale yi komu aisi gige kule ande otinye ngale kwo o solven kando na watoto
3: matkoti milo
1: eh mi kwa kile mi yutena lage mi singo kile kubo waisi
3: yes
1: kule chitinyo watebe itake na watoni kabisa ndesamisi
3: nukwa yae
1: eh kule watebe na watoni kwa yae kabisa susi nito niko singo lole mbichu
3: hainuni yae
1: kule ngete chita yi susi
3: yes
1: kutos kwa tinye ngalichi kwa tinye sag akie biyo senye
3: akie biyo senye
1: kule anatu kama utinye ngali kukile mara atine buicho tebe itine buine iko naita chito tabi ya mpaya
3: yes
1: na anaitu kukile suzi itu chita meibiga kwa mizingi neko kukile boto kora maiwege ok chito ne kora ne ya kutine kitio
3: tiko tinye nenga leki
1: e mina kukile netinye nenga leki kine chesambis kitio
3: yes
1: chita suzi na anakomwa ngalege chete tebe kile wanyuwe chichi
3: hankabuate
1: Imot kile wanga
3: wanga nende te
1: kiri gasoti njita na na kumwe tu kyo choma gonya ke mwasuzi ogo njita na kaipa ko nyine te
3: yes
1: ko miss logs mara bogiti
3: koba ko mwa gurut
1: koba ko mwa gurut gurut gurut gurut
3: ogo miya bi lo
1: e abres mi logs mara ka binga na jwa tinge nga ang mama watotos
3: magosa
1: ko rita njita mwa gurut ko ko mwa senta isuzi
3: ko rgait ko nyi
1: e ko rgait anyelele lengu ingele senta skuma ba
3: public
1: public is kote nyogo wari kidogo ti mwatu kunala so ne ngor gait ko nyinet
3: kutururi lote
1: ne ita moti gero ti na alage ni ke mai ni ke umu ko sisi not ke bara bara
3: kor gait ko nyi
1: kor garik ta ko nyita na gait ko nyi
3: go wach
1: ina mu iga ska go nam go chur so to gel go sisi so kut ko muwa chi chinga le chuta chwa to le njuma ta go nyege mwa bele a watu
3: kun kor gait ko
1: ni kor gait ko nyinet
3: ko ne
1: ehe
3: Amuma gubarges kole simba.
1: Eh,
3: simba maiwe kosi.
1: Kogile kora miten ni chebyo so kagiche chemuwa gorot korot.
3: Eh mi matu ma matite bucho.
1: Eh, kogile mi
3: tine. Mine.
1: So, kwani to kage kamuwa batiem kole atebone to kamagarara na munin. Kwani gete were baka ogot lagugu.
3: Chiba boreno.
1: Eh. Kwani ta agot family nyina to kole nungga tamuni. Kala anat ko itaganyo mangalege
3: yes
1: chichema chotos magago tururu tururu tururu
3: yes
1: kala manat kango itue kala ko manat ko gaito
3: yes
1: manat ko gait po murta
3: tu ne tu jaganyi
1: ne tu jaganyin
3: yes
1: kome ko itu zines kitu angaleki ma sensitive
3: magero kala wa mingo
1: Eka imwanu sobre kage gasta
3: ya
1: domingo yi ko le ala ko miten si kiana ko boldos e ko le ko ni ko to boldos ngalek yo ko le boldos tor ko tinye ga
3: ka bogre
1: eh
3: ya ni imwai tor imwai ga bogre
1: eh gap ko nyi teni gi
3: no ni
1: en pola to en ale
3: ko ko
1: en ale ko ko ko tinye ni to
3: I nam de ko nyi teni
1: ge la mo bete chi ne o ga se ni o ko to bor ga gas ko le ne
3: ne chu ga mwa
1: ka mwa ne
3: ka mwa ne be cha cha du ju ju Mwen chang ne, mwen tu mbibiru tile ke taba ke. Chang.
1: Nini nasumbo atu?
3: Chang. Ma, auma gila ma yuwa gai.
1: E, amoni sinuwa.
3: Ndi jito tu kiyo e.
1: Mi utala kche mwe es. Enye nani gaso tuku kche mwa agi che ke. Kikere iti.
3: Kikere iti, kuru.
1: Kiru we.
3: Kuru mine.
1: E?
3: Kuru.
1: Kya agere agere.
3: Kalo kuru.
1: Kya agere agere so mwe. Kikere jita. Jita mboyot kabisa mtu mzima tu.
3: Kiptegi shion.
1: Yani si cheese nega tele na jita mungwana ya tenone ne yani
4: Okay. Wali tu tuku kimuwa ya.
1: Kiana kumuwa.
4: Kumana magage
1: nishiki. Kiana kumuwa ngaliwa na esenta ya. Igeri kuruwa ijebio zokyo miyo. Kutot kasenta mara kukia lishen tuget. Mwagiru tukulero kukua miten tuget. Anago miten ano. Anago mwagita kene
4: te. Igete igeri kwa yon. Agene kikwa la wala kiemire.
3: Kutu ngolalo kumja kiemire. Kutu kwa wiru kule pap. Kole jebire oh oi kogi mabat ki no ni so mi sa ki nega bleni wono kut ko mamma mora so kwenye nit kasi kole jebire oi are baro to gir jebire kale ko to kwenye nyima ko na magage jishe Kogelenye de mwisho unage niki kule bara to getie mire ko kabwas kora
1: ingenile
3: I
1: kalenji ne anago ngetite owenge na magosa ne bitu isu sikwage yani obotingita ke introduce ni nene mahali obot yango gumaches
3: ke tambwane ni gena
1: ingelot gele for example ngu not kabalox school chamba logs stupendi schools ingele boke introduce ni nese ke bare Oti yangu mache ge tebin ge barai
3: anumi
1: are suzi ni nago weiri tabi na ana chip tabi
3: kaba anu
1: munge pora na mwa ngale kesa miska pesa ane le introduction ane munge no
3: munge na
1: ana ge na abar lakwe tabi mama no nin
3: na ya gu
1: mama no na nago mwa ngale
3: na ya gu mwa ngale le na ya gu
1: so
3: kuru
1: yangu ge gu na identity na muno anetoi suzi
3: acha oga kuanya kuanya kamsa
1: kama ya kuanya kinyo
3: kuanya
1: Zitage mwane ya.
3: Zitage sobe na nae.
1: Hmm?
3: Tage lele ne.
1: Kele kwane. Munge nani non.
3: Munge ni. Achari ni.
1: Abare inken.
3: Toma ikasa.
1: Ikasa kengwa ikakele achabare inken.
3: Kele toma ikasa.
1: Hmm?
3: Menge.
1: Kurunga le. Ikasa kele ane menge ni.
3: Ina ilaga kwanya.
1: Ina ila.
3: Na poko. Ina ilaga juice kume.
1: Kele kibisa kwa wisa
3: kye mire. Kisa kye mire marito kwa wisa waka amwa kora. Ngetin amaje ngetin
1: bita manda lakini
3: amaje bande yes
1: onge na lege nyon gumye
3: kanyo gumye
1: ngile sai shega busuku eh
3: sai shega busuku mi buku sitake na kaite
1: eh
3: kaita ira buku sitake kwa ama go tuko go kwanye ju nyom
1: o go ne balaki box
3: ne balaki box
1: une line
3: kwa go ne ra ne mbia
1: ogora ine
3: o gabwanye kabwai konya
1: hm
3: konyo gumye
1: kanyo big
3: pesa kanyo gumye kabu amun agere ngu ne le to mage mwa
1: yes
3: Mwanga na nyo laga nae nae chichi. Kutari ugure kipsa.
1: Kago
3: na mwanyur miampili.
1: Aha.
3: Pusi nata naba *441#
1: *441# Bas.
3: Kagina amera bini 200. Awe rabini silingiche. Kagita sara from 70,000. Awe 100,000.
1: Ah. Mi bigo mnye.
3: Mi atele mi bigo mnye.
1: Mi aengo mnye.
3: Mi bigo mnye kapsa.
1: Kile kichile ne.
3: *441#
1: Bas. *441# Omache chita kitu ni miti ni hata ne?
3: Ni miti hata kipi?
1: Nego sechi sahi.
3: Ni makini ge pesa.
1: Nego sechi sahi no ni mache pesa.
3: Kaso?
1: *441#
3: *441#
1: Ako mapema.
3: Mapema, kibaro mapema ndio best.
1: Apare si, tosu kini gengalole.
3: Ha, mwajwa na umi bikia kwa uchu teari.
1: Mi bikia kwa na mtari.
3: Chukwa uchu teari. Ya, ni chesiri yaasu.
1: So
3: ni lege le masi.
1: Aha.
3: Number 028 ko jut.
1: Oh masiat.
3: Masiat.
1: Star
3: 441 mi lege le Ambrose.
1: 441
3: Ambrose.
1: Aha.
3: Mi Cristoba a Paulo a kitane gure luce.
1: Aha.
3: Ni kago bwa.
1: Kago bwa chote
3: tayari. Tayari.
1: Kago yani kago na mtayari.
3: Yani kago test tazi nge ngolole ko kago testa.
1: Star 441
3: Star 441 hash.
1: Ongo gile njingi tu yaat. Bukisi take tuku lenji yote.
3: Ake tukul.
1: Kuhuni ni bukini sisi.
3: Ebu sisi. La.
1: Yes.
3: Kiergi tiye lege yaat. Bukisi ake uge. Ogo kaja mkino goge mwa. Kwa kiribo rembi gai. Ebu sisi. Yage yaat bukisi toti lege yaat number 3. Matila bat.
1: In fact toti saai ye.
3: Ye.
1: Amacho wa mwachita kuhuni.
3: Mwako yaat number 10
1: yungu. Inge ni lamun. Wolo kse bukisi chongo chok toi suzi.
3: Ugu nito.
1: Koko to wonge yok bukisi saai taga mi singe.
3: Ko mucho wala batene
1: imu gondo itane tapo garandi 12 day ni ko 12 dogo
3: masi anagolet
1: anagolet
3: anagolet
1: kuki note ne moche yai
3: yes
1: ti target gol iyeme box agenge korok
3: korok
1: kegero susi.
3: Matichakte.
1: Eh, matichakte.
3: Matichakte.
1: Omache kotogeat ngele box number one. Iya number one ogot in mara mbili, mara tatu.
3: Ano mara tatu.
1: Kegere? Sindi yopte.
3: Sindi yopte, yopte ige wendi age. Ah, po.
1: Imi, kune matini kukotogore. Abro, tu note nego moini bige nilewe.
3: Yes.
1: Kukwane jita age tukul yato box age tukul note nege machinyendete.
3: Nego kukun, nege blad.
1: Note nege buwati ge. Oho, leji matisi charaka. Note nebo ile.
3: Matichi aktat.
1: Ingele anagonge atake gora e.
3: Kocha aktat.
1: Eh, eh. Ko isi mil isi milai ni to susi
3: kule katri
1: kule gaya tri
3: no fo
1: four
3: no five
1: uvucha na kupa isi njita age
3: anagola bat
1: ehe
3: anagola bat
1: leni tamo leni chita I
3: yes
1: yoni gerele ewo mau ba isi ni nyende
3: kanya goro chita ne gure Daniel
1: ka
3: Daniel ba 758 nisho
1: ojam ngalek
3: ka ku nyor silingishek 1000 koi awoga waya to sinye gayati Neta.
1: Yes.
3: Amu ngire ile ko baishen chichi silingishe kata. Ko baishen silingishe 95.
1: 95.
3: Ngire ile ga sabarishe kata. Nigi tenyon awan.
1: Yes.
3: Ni mut.
1: Aha.
3: Mut. Ngire ile mar komi teje na bai nigar.
1: Yani matisi charaka.
3: Matisi charaka.
1: Yes.
3: Eh ogini.
1: Ichi legi to star 441 hash.
3: Star 441 hash.
1: So ngire for example ga ya to number 2. Ya to ku ne sabarishe somo gile pap pap pap.
3: Ige ti number 2 ile how?
1: It was the bag out five koro
3: five koro
1: mara tatu. Iwege one. Yani is it style not nunga dine ten.
3: Yani chesa ke style na wewe.
1: Eh singo wala kse boku
3: si chone. Yeri nguna go uchi tane gure ni chagli.
1: Kanyur
3: like. Koga ya neta kumbo anyur.
1: Yes.
3: Koya at neboing kunyur chige siling ishi 200.
1: 200 bob.
3: Chagli ni kiware chagli.
1: Na bado.
3: Agu ni chagli.
1: Agi nele kagina. Kana kucha isusi. Mamu bado. So chi ya getu
3: ni bi kesi ya sa nyuma ne ko len chi
1: bi kenge go jeng
3: yere muno ni chagli ni atare mongoli
1: yere ne chagli ni nguni yere ne chagli ni
3: chagli
1: en yo mi te chagli ni nguni
3: yo mi chakia
1: ina ile jaki mago mago tembe na pesa ni got ko ger chita gole na chara isu ko moyi susi ele mi pesa
3: eh mom o mo ngono chagli ni ni ta
1: eh o ta gi nyes ko me gele boxing ni ko wa success angabe agonde pesa ko mostoy no
3: monga ga sa
1: So inge nile chita aga tukul.
3: Kutingile baati nile chiki pari. Tamgele ni. Baati ya mwenzio.
1: Usilalie mgongo.
3: Usilalie lango wazi. Mlango wazi.
1: Mlango wazi.
3: Ulupare lango.
1: So kimache kwa unie chita aga tukul. Eh? Ako chepchepi chita aga tukul. Chil kitio star. 441 hash.
3: 441 hash.
1: Aki itete yard box aga tukul.
3: He? Okay. Changile ni nagaani.
1: Kora?
3: Kwa nyurugana 200.
1: Shilingzi?
3: 200 kora.
1: So... Ogwene ilegi wa tesele kata 19 shillings usi. Ana 18 ugot.
3: Na gukure 18 and 20.
1: Maite kama
3: mia 20. Mama mia 20. 18 and 19.
1: So muo keri iti. Nge chapko une. Nge ganale Jacqueline. Nge konyuru.
3: Jacqueline.
1: Ya mbilis. Nge mete cheka agonyura lang.
3: Cheka agonyura. Maite ya
1: mbilis. Maite ya take mege. Nge ganale 200 no.
3: 200 no.
1: Kiyo te box ili ngata susi.
3: 90.
1: Nge gure 20. Nga da 90.
3: Nge 20.
1: Ngonyor Jacqueline 200 shilling.
3: Yes.
1: Kwa baishe 19 shilling.
3: Yes.
1: Ngele kwa baishe 20. Kwa tinye shilling ata? Profit.
3: Profit. Lebo... 180.
1: 180. 180.
3: Yes.
1: Aya. Kwa testa kwa ya ataku 180 choton. Inge nileo ate marangabe?
3: Iyo tenegi sabari isye.
1: Sogol. So kotori yani imu ga yard box number 1 baka number 6 au se ki 1 baka 3 ko gen anagot ko lot ga yard box ita gen ko yo ta safari sek so gol box ita gen
3: imagine
1: le njama mangwa pesa
3: lasa motor ko mangwa gni
1: male le
3: lasa mangwa
1: tam ne ngire le ko nyor 2000
3: 2000 agol le njini ni bi kesri asa sinye ndu ke chenge mwa ko yai
1: o chita ge mache ge mwa go une mite ginda gena ko notice ngora susi
3: yes
1: mi bi kana ge le nji ka gi wirchi gitu kidogo susi Kitu kidogo manai. Nendo yonot kwenye.
3: Inanya imani ili.
1: Ili lendi bas. Kage guna 200 and 500.
3: 500.
1: Owe ndi pesa pa up to 300,000. Mbugu wa Belgika jita paka 300,000. Ugot. So, muona ziuzi ye. Anat kwa 70,000.
3: Ugotige muwe suzi. Nge kase jakini. Maa kase jakini. Mara kule li mbigi ingi lakwani. Oma gingi jangi lini nisi lepo.
5: The person you called is not reachable.
3: Kaso ila mga imu kagicha. Mwae.
1: Emoji
3: kole network.
1: Mwiko network.
3: Mwiko network problem.
1: Atee time kidogo tu.
3: Amuni kile kachesan. Ako nyugo sekine njuga wine ne.
1: Ya ni.
3: Kujo urugara.
1: Inge lenge nkwele. Amache something negai gai.
3: Negai gai. Negai gai.
1: Kina auto neti yoto susi.
3: Ako ye ni manis.
1: Abaras kine maes chitukul.
3: Kine maes chitukul. Sara mungu anu mamaes.
1: Mungu anu mamae manis.
3: Ane chitukul isu kumae pesa.
1: Mungu anu mamae. So ninye nde tagatukul. Kwa hina mungu mnye kabisa vizuri tu.
3: Kile njini.
1: Ichile kitio star 441 hash. Star 441 hash.
3: David, the bank is 724. I will get the name 202 Musha. You look on your selling at 3,000.
1: 3,000?
3: David? David?
1: So, yeah. Nananya Mongita again.
3: Kasanya man, I see the nigger boys young one.
1: Well, you are going to go more. Inchi tag at the wool. Was it Susie?
3: Yes.
1: Inchi tag at the wool. Matisi Charaka, no
3: term. Amati choki ye.
1: Kiro. Choking I get to get in radiate.
3: In radiate.
1: I go, Kioni bought the rest where she took go in. Ea got there it.
3: Matia, I give no gay to a pee. I'm a jay, but till you talk, I know.
1: Yes.
3: You're going to get a guess what to ask away me. Come watch it to get a voice's land. Come on, you're 90. I'm going to 200.
1: Ah, yeah.
3: Okay, what that?
1: Kita,
3: you're going to cheat and away, moon on. Kutu, cotton jimuno, look when you're at it. Good call it. Ninonde.
1: You're going to get that again.
3: Ninonde. I said, Emmy. Emiwe.
5: Yo.
3: Yamuna buju?
5: Keso.
3: Inyado.
5: Ami kamureito.
3: He?
5: Kamureito wali.
3: Kamureito bono.
5: Amenya ka kameswa.
3: Ha imenya kameswa to yo.
5: Iru be ga kyo bir gap tulo.
3: Ah, jita vinde gei.
5: Jita vinde gei tinun.
3: Ke boi si sile ngata koro.
5: Ka boi si 90 sile.
3: Agi nyur wate.
5: Tuarles.
3: Hey. I made the star in Yijang, Elibu Miamoj.
5: What is it?
3: Me exile?
5: Ma exile.
3: Call it this, obey me, call it this.
5: What is it, Susie?
3: A name?
5: Eh.
3: Get a mug with bangangas.
5: Avarong, I'm not even now.
3: Una, you thought it?
5: I thought it, didn't you?
3: Sorry, Jim was.
5: Sorry about that, Mamir Wanda.
3: Yeah?
5: Mamir Wanda.
1: Call it,
5: eh.
1: You going to panganga, Capisa?
5: Awanya nga bileta ke. Chute ke nea.
3: Kasu.
5: Saru che mose. Arive na ta magruwe.
1: Kale.
5: Eh.
3: Kasu em style mo toka nyogote. Lengo te bo emi.
1: Hm? Gagete.
5: Anya nga bileta ke.
3: Kasu.
1: Gongo eh.
3: Gongo chega da. Yeah, as I said,
1: yeah, anyway, jita ke tu kulko na na mochi
3: kero. Ko jengi tarabi ni gai.
1: Ko jengi tapesa.
3: Ko jengi tapesa.
1: Kanga ngando ina kuja gago isusi ko.
3: Kara itu anga gaska itu mena ilaga atua ground. Ko chutke nguno ni gai ni nguni.
1: Ko chutke gai ni.
3: Ama chi jengi gai pesa chi
1: star
3: 441 hash.
1: Ako ingele susi anago TV ko sinye gine ge chile. Anago lage mi na gitu kulo. Ichokta na wato mema ya mwago ni ngotebe.
3: Kaso. Iman.
1: Kwa kule wani.
3: He?
1: Kule wani mwa ichokta ye. Wato mema ya mwago ni
3: ngotebe. Kwa ni ngotebe? Ache mati ngotebe.
1: Kero kichile star.
3: Star.
1: 441 hash.
3: Ani chile star. Ani zir 4. Zir 4. 1 hash.
1: Eh 441 hash. Alafo mwachin kwa raj picho. Mi chitane ingele mingete chita ye. Ingele chichonga kwa yad bokisit. Kwa kito wabi strategy wako chanja chichwaga.
3: Yes.
1: Ngeta chitane kwa nae utamu na watu boxe.
3: Nipa boxe tu.
1: Like boxe. Kwa lehi chitane mange ne. Ngo nyorita ya ngoku etu lango lenji in. Inge na nyile mwe grete tinebo si juisi lenta mani.
3: Mami. Aja. Jiji.
1: Inge na mwene. Siri na nyina gine kule.
3: Siongetu. Kutuwa muwai.
1: Kwa lehi chonga itu.
3: Kunyige chonga itu. Kuma ome.
1: Mange kwe. Kero. So. Hey. Na igu ye chitake tukulikase na chieni onutan. Owe. Nege muwa uno.
3: Nange muwa uno.
1: amune sikas ki we imuche itiem
3: ot ako imuche itiem ak inye ako maitenichi
1: ni chill *441#
3: *441#
1: simwawe kot komi
3: airtime simwawe kot komi airtel chekatilin
1: airtime nekatebenin
3: nekatebenin kolenchin integrated
1: mami kimache kitinye 19 shilling
3: anabay? 19 shilling kityo
1: anako 20 bob
3: anako 20
1: naonga kimwawe
3: nani kakirine ko 19 ilo
1: ilo ka 19
3: 19 ilo amuni kire nguna chito nako nyurchike 200 kore nukure nini desi desi uko nyurchike 200 uka yad one touch
1: yani one touch
3: one touch yani tu mgo geti kuni kuruko geti ay
1: so chita getukwele
3: kakile jini
1: star
3: star 441 hash
1: namna hiyo tu
3: ichile kitu star is 4 agigeti 4 ak 1 agindanye hash
1: kuhuna wanita kitu
3: agi yok tu ulenji kitu itinye kini sekta manak susite ilenji ni yes amu lazo masi itinye itinye as
1: so kwa yane yane maitaji kitu
3: maitaji
1: kwa gile kitu gii
3: kini sekta manak susite
1: kini sekta manak susite requirements kitu
3: requirement
1: inge namuna yasige mwaya kuhuna wano susite
3: yes
1: inge magumacha nguhuni inge lukurire jita ne mingine
3: ne mingin
1: inge lakara ngurire jita ne tinye maitaji susi
3: yes
1: Nengen kule ndo chutungu ni olenji. Huu ni muwe susi. Ako anyuru 70,000.
3: Rabini kasuma rabini chono. Ana 100,000.
1: Mati nginye no ngebare kwa aron. Ayye, wakile kwa nam rabini nga ablaki pokus kumiyo susi eh.
3: Akwa?
1: Nini?
3: Nengure mo.
1: Nengi tuwa tarabi siya chota nipto yata.
3: Kuburugure nipo kwa imen. Ngele kumbacho kwa chita ni kwa kusime tite.
1: Nengu ito usko.
3: Kwa kusi chogi lit kule. Kwa kana brabe ni chu. Kutuareta ni nore ne amun. Ikele suko nyosinye lakibox eh. Kuma kutuareti ninye. Amu kwa gile kona pto.
1: Kona pto chia
3: geta. Mba warene. Ako na charene.
1: Ako inge nile anagonyo chita susi eh. Chongo kubarene chita. Oye kana ogeer baraka irako barak.
3: Kubarak.
1: Mwengu wa mweny.
3: Yani. Karo sinat.
1: Yani kama kundi chita ata wa
3: eskwa. Mwagasu wanga inyisho kapsa eso vi.
1: Eskwa na konyo kwa tia mjita. Mara hati konyo chita silingi shek tiptem.
3: Yes.
1: Kule nji agenge. Kuna mjio telebu mbili. Kule. Paka haliba ni mantu kuchukua makini gana kawa kara ya 1, 2, 3.
3: 1, 2, 3.
1: So kima chita note ni banga nata swa gelele ni chita note ni ure.
3: Kwa gile ni utat. Kwa gile kwa ishi ngom na teta ngulo otiet.
1: Chita note ni
3: ngom. Chesa ni ngulo otiet. Angom na teta.
1: Angom na teta. Angom na teta. Star.
3: Star. 441#
1: *441#
3: Ye ke kalenji mi bi kesrias yere nguno ngu nebere grace ko ko nyagi na ko ya ang 19 shilling yani just only 19
1: risasi moja tu
3: risasi moja ligelen
1: risasi ata gen
3: risasi ata gen igere zili kache kan ko to tumji na ko se kot kule ko yimane
1: e kule ni na
3: ya kule ni na tiem ni na swa kule ni na swa ba ko swa Kuchut kule.
1: Yote tamgele njita. Mechunda nafasi.
3: Mechunda nafasi. Yango kiluni. Use. Paishi yenga sarta.
1: Utilize.
3: Paishi yenga sarta ne amune. Kogo nyoguba nye.
1: Yes.
3: Kuyango nyoguba nye. Kuma titi tamchi.
1: Yehe.
3: Matiti tamchi amune. Konyo konyogo kusoru.
1: Songa nayo.
3: Songa nayo.
1: Araka songa nayo.
3: Songa nayo. Usipe. Usisilek.
1: Magisilegeni.
3: Ichilegeni
1: yo star.
3: Star 441 hash.
1: Star 441 hash.
3: Geri chita na unungu na ngonyo rabini kia kachanga guhuni. Nunga nyorelu kushaka mwani. Kulungu chita na gureni Emmanuel. Mama gibi chingu mana. Kulungu nyorelu kushaka mwani guhuni. Kule. Aina wama soko mwaita anginye kachanga. Hani N4000.
1: Egeri nye gara.
3: Ongi lakwa isiene. Kachesa netas, monyur 90. Kuge tini boangi, monyur. Kuge tini bosomogi, monyur. Inaje ni bangwani, kunyur siling hata, 4,000.
1: Migine menge susi yake enge.
3: Hey.
1: Gere nana na kwezi kwa namsime.
3: Hey.
1: Uchita na miyang madam.
3: Oh.
1: Mara kwa wagi lenji, ndabara kwa lendesi chene iku wanoanche po kwa ne 1-1.
3: Oh, so nagasi sengwe, so, mama
1: kutwe. Kinyuru kune uwa chinge chini ya maji. You know?
3: Kula ni mai kama ita. Muna kajil si moitu kuna gundo sali ngo le kak.
1: Lele ne kuni ara anamme.
3: Ana mai soko mai ita. Wa mi kasi tu mai soko man.
1: Agi guito si nyala ge.
3: Agi guito si man. Agi guito si mun. Sai ta kasi yego na mi che chur so to kori ya ingu.
1: Sai ta kora.
3: Chur si tinya na samis.
1: Sai ta kora ngale chuku chupa panga nga.
3: Kulum mai si tu kote kuro. Mufuji maana nyi karara mbanganga ngene utuguna lugha nje bagune
1: eh
3: ngile maha ulimba gacha matke Eluga chebo gundi.
1: Eh.
3: Luga in chebo gundi. Oti luga in chebo gundi. Oti nga ne bari letter A.
1: Abraham.
3: Abraham sururu.
1: Ota Abraham.
3: Ha. Imo anje vya zeta Abraham. Sururu.
1: Gwele ne.
3: Gwele. Hey. Susi.
1: Eh.
3: Baba amuru. Ane galia. Kule baisi eh. Kule baisi. Ana gitiole. Kinyugo baisi kima tu gonge ni letter A kasi ni. Ya guti. Ya guti Abraham.
1: Eh.
3: Ago matoka nyosi yego tuwe gitiwe lakini. Miten en action. Mi en paishoni. Ale jugo mungu kara amuni. Me togu lakini paishoni. Gile mi vikien ago mi ganesa eh. Kona ange mwane gile no nongeri tilile ongeri mgale gabi ni sugune tongi gilge ngoliot. Kwa gile ke lakini maboru bichoton. Maboru. Lakini silent saso.
1: Silent gitio chini ya maji pole tu
3: kwa atari chota niya ngowoji ke mungu toko sise Abraham kutkul to numa tuwegu
1: kwa kutwegi man
3: kwa kutwegu ale tuwegu nwe Abraham mabuni tuwegu
1: ile mati limite
3: ale mati limite nge matite image ale maite image
1: kalia
3: nwe Abraham maite image
1: kai mine
3: nyongwene tabiche ke tiepo chinyogoni tuwegu Ale arai kagrati mbaga awai.
1: So
3: ale kagrati mbaga poi si banga ko bois. Ko tore ti mos. Ta ke gas kambo in.
1: Madame ne gan
3: so bari ne. Em.
1: Ngamurita.
3: Wale
1: menyo ngo jobira ramu.
3: Wale menyo ara muta.
1: Jobira
3: ramu degate. Ci ta degate. Gale bois.
1: Gale
3: bois. Ale ngo bois. Ara me si update ji jobiri.
1: Jobire.
3: Si update. Ya update.
1: Kasa agene.
3: Silence. Chukolin ji miten ko stoi ke. Che miten in.
1: Recognize no ileg chu ocho no ko sikinge ge no ko so sin.
3: Ang na lo kase.
1: Ginge ge lo kase.
3: Ago chame.
1: Ko gitio meti nyenye ga na tete.
3: Meti nyenye ga na tete mwa. Ai na mwa go ngoi. Amwa mwa ga sa testa ni ye chi. Kwa nyoru ne in piki na go wa yuange. Kuna andu berte te bia go lenji ji ta go ngoi. Ani ingene la ga wekta go ngoi. Ko le ai no si ye chai. Ko ri le ni kwali ara kali ya nai.
1: Ko le ki
3: go si. Ki go si na si ni. Ki go si ale ja a go ngoi mu no go sa. Ko la go mana na ngi ti ho ise. Ani a. Wi sana sana wi ji bi so.
1: Akina mama.
3: Wenzangu.
1: Okina mama wenzangu. So ginyo kabisa isaru.
3: Mite ni ninge bare bunne.
1: Chitai
3: ne bare bunne. Nibo in. Nibo bare ka bare gab sawin.
1: Aha.
3: Nibo ni bare gab sawin.
1: Aha.
3: Bunne.
1: He
3: gole bunne in kole na boy sai ne sait. Komo le sai to ino no bunne.
1: Aha.
3: Kole sai no nyon. Ale mi sai ne ngwa.
1: O sai no nyon.
3: He. Ibare dead bunne kapsawi
1: ipongi si sai ni
3: ale sai to inu
1: ai no sai ni
3: sai no sai ni mo
1: kole
3: susi kole nagit kit kole wo sai anga ga mo kapsa su kole wo na ga ga inte tana ga su guri su ko nam ji bara ga in
1: saruriet
3: ale hi kole bo hi si hi kole mo arwe ga pesa kole ya cha asubo amagona le kole sungo mi sa sita Ale chebi wase ninge tu.
1: Kwa gaspani.
3: Kule mati nyosi njesa ije choni ko. Kule muna machangi ne kwa ebi kusisike koro kwa yame. Kule kumi sasi ta jangi. Mama changi nenuwe. Hali anu tevi sasi njali. Kule mwa njali le. Kule yocho waishi talenta. Ine kyo gurji ni chita.
1: Abangaga.
3: Kii gurji ni no. Kule njio nene kwa njo.
1: Ama chale kwa kwa hivisi kia tiwe ndura tanwa kwa rota on panganga reloaded.
3: Panganga reloaded.
1: Right.

0: Agere jorono kiwa bulion. Anza. Agere kabisa mi jorono kiwa bulion. Agole nam, inam. Ani nam. Kile kwa anale ngeba jene ngengala lempa nganga. Kwa anale mibi ke ngengala ale. Ngengala ale ngelega purtit. Yani ngelega purtit. Yes. Yo mibi ke chamega biza. Iye sugo boy izie. Uli anje biyoso ngengala ale. Kole mareku embara kwele kwane. Aku be jebiyoso kye ka gongo. Kama korwa ke nyise kule. Ana le. A umache gibua tuoge. Umache gibua tuoge loe oyai. Mabat kye sinye jite ngele hanga ku. Kagile hanga te ngwari ye ngi ngware no. Ngware. Ngware no mama. Aku mabat kye ji. Ngele ngele kabrosko kagne kwenye kwe sa ini maiki. And I go to my bad kids. Bora lemine tabana itaita mimi.
1: Bana itaita mimi sana te bota na itaita na itaita mimi.
0: Angela anye kabisa no ngisi tigiti. No ngiru tu ne tigiti nanga mako changa tigiti kole nanga mako ber. Otevenjero na na umio.